0: Bogolay nga antimin ba program nam ya meet hari nam pukul 8 malam.
1: YFM Segulay Sejalay.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.